Qua qui è blicomon di una chiocchenca qui per chi re rival risper sinchil res che vale caure sinchil se il balajo di res di un hucci angel di quan sale per panunchil es li cacomon li na che sta li mansa di un hucci cooperativa sfocanna sai cholech vi chocere ciru li cutan cain na chiocci sapeo co chiocci scos valericin Kun red li kamatan li nashkele kakwa Dios shoy noktof kwan kli kakiwam sa shpen di ruchi chosha in uttok yo kwa kwa ishkial balka re angela kre ukeng re tzolok re shikawre singil ke re ten ang re shikbali hunahil re shikbali chabilal re shikbali elk chub eh hoak shera bichak kwan shakutan anak kwanch bam nakli kakwan hiksa li hong hong chi cooperativas li rahom haan sikbal li usilal sikbal li chabik angel uch sikbal li elk chubek nalib hain kwan angel room nak takataw sa li kakyu amre nak tiho kain tiho ko chis chabil opresintili kakwan hik kwi hunak li komon kwi hunak li poyanam Kwe hunakli komonil mare inkachochi kwaklik mare inkachochi elchubek narasnashkien nak kwan inkakwi usyo kochishbanunkil kwan inka usyo kachishbanunkil la atmala kwan inka usyo chishbanunkil la komonil hokana raslal kyokochi atinak chirishli elchubek chirishli tenkang ip chirishli chabilk angel o shkabano chakchirabli kutan anakkwan malakchirabli kutan kyo chakchi numek kyo kochish khultikankil bayakli esila li nalibak cheru chekhuninesh laish li kanakakwa li naki kech or chirabinkil shtiabshkush fedekobera aban rubelak nak kyo kochish kibashkomon li serak ik li nalibak li kaushlak malak li tzolok shbanak kyalak wicharu de taurula es mate chapho kun solok mate chapho kun kauresin ho kun ale ajo kun silok ish ho kun kwechokin kan kanon de la chanru de la skun pal de silal de la chanru de la skun pal malak sta walul ina le bakle na kwan karen la es na ke sta klan malak la es ku kale re chan rakhru de la sta unil de silal ina kachal ka e chish kambal salekyan Wakshin kutikabi cherum nakah nakte nau nak yokochi kulak salekyan krikin ishtenk maga wak yokochak chish kutikankil rubelak nakabantyo shichiru limonam hain nakte anren nak shtiabshkush fedekobera yokchi kulak salikun kongchi kooperativas ren nak kwankli esilal ren nak kwankli nalepag ren nak kwankli silok ish wakshkake Marena kapano chishunil kwaya li kyoko chishtera kinkil Chero nakwan li natawru nakakun Li natawru nakak li natawru nakakun Silok ish li natawakiru nakakun Solok hun kawresing Maanita ramok chakula at kyal Charo nakakwila kyal Charo nakakul malak chanru nakata Li nakulak li nakak Sa shkawa li pukte si hain sabsi Chikopera rahlal kutan nakukulak sa lemo apalak sa lihunghuk chikoperatiwa sa barkulaish na kikili kamatan pinkil na ishtemal liyoke palus to ilang hong kamukak sa lekyang aranchire li sham, aranchire li nepa malak sa di kanghel liyoke shishwanuti rikindi tsi, rikindi kape, rikindi aninaw, rikindi kakao, lipens wakwili che awin sa lihunghuk chikoperatiwa malak mareya nakukwan yokeshi la inkil malak yokeshi ribali kal li ken kinkan kanaw malak yokeshi shola ninkile li ketom li kashlan li akach li patush li aka jana karo kwan karan shwa nak nakanaw nak chishunil li ketom ka in kwan sa lihunghuk chikoperatiwas uta ash koma nakwi li kakwak lehik Shkomona kwili elchubek banna na imang hukun eomal reli komon reli hunkapal li natalimang sa li hunkuk chikooperatiwa so tlatak pitak ere tal nakmaka kwan rela nepa nakmaka kwan rela kochoch rah kwi silipal mare maka na ekan naban nakakere tal naktatkulak
סחון לי קואופרטיבה, כי על נקש סומרי.